Akaswani Jajanpur FM Zalakhat Poinli Megahertz Apan Hongki Pongkia Ahi Tuni Zulaini Nikum Sang Ni Som Ni Legok Ningani Zing Sang Dago Gindo Kitonina Tuni Adinga Ihunsi Masa Transmission 1 Pat Ahi Yamasai Ngai Ketuti Nafekun Zing Kalpa Ole Tu Zing Lama Ihunsa Ding Dan Tipuan Na Inediing Dago Kle Minit Ngangin Chiangina Delhi apa nak hasun sapau tu tak laku mengai tingwa dahulu minit somena izin zaman le lom tiapan patian panalai ngai tingu dahulu minit som le ngai na kamtian lal bal tiapan ina asma le hay fever citung tang agen ngai na ini tingwa dahulu minit som ni ina niang presila apa ina sabun le taksa suksiang tau na tuam tuam tien hoi lo na ane idan to kesaya agen ngai na leing ini ting dagule mini som ni lengai na lavoi kamai la vongsan jinga paningai dingwa dagule kemina thado pai de program patahi ding he huna veteran choir wing nuam tia panina pathian phanala pola sakte hoi ngai dingo dagule mini som nga mar program na marna lal fam kimi le alom tia panina pathian phanala ngai dingwa dagsagi le mini som ina thado program he huna ngai nu how kip le lom ti apani na pathian phanalai ngai dingo daksa gele kimina thuthak lakho me ti pawini ngai dingo daksa gele minit som li na jing sang thuthak lakho nem how jing apani ngai dingo daksa gele minit som ngai na inspiring songs lati ngai dingo da gya da pan da gele minit som li ki kal sungina thuthak lakho tom tom sa pawle vai paw ti ni ngai to dingo hi dagale mne somli hongin changina tangam ging kilom simte kampa wa pathian phatnala kimngai chingle lom tia pan ngaina dagale mne som ngale ngain sap lai ngai dingwa dagale mne somina baila ngaina dagale mne som ni ina meti la ngain dagale kimapan mumbai apana kha son baila ngain jinglam dak somongin cha

na hunse masa kha ka hiding ni taklam hunse ni na transmission to a hunza ding te pon nai ne ding dagni le me som ngale gya tin hun hon a hidinga dak thumina vaila ngai dingwa dak ngai na kham thian mang le lom tia pan sim te kam pa la twal le ngai en dak ngale me som le ngai na ka bui kam pa wa po pa lai ngai dingo dak ngale ki mina paite program ki pan dinga he huna vegan one siam le lom tia pan la twal le ngai na ti thang chin le na pan ina van man hot sawa ji to ke sai again ngai nai ne ding dagu kena mar program ke pandinga he huna debra farm hoite le lomte apan la twal le ngaina holim na lalming thang farm hoite to ama la phwa nge nge te to ke saya holim na ingai dingo dagu le kimina tha do program ke pandinga he huna jangnal khong sai le lomte apan la twal le ngaina hoichul la wa panina mitual mitual niam le nigen thei khosa khaksa tia dinga ma ni le ma ni ne zon na chi to ke sai again ingai dingo daksa gi na famin hom inten lo ten pai te hun se a meri biak ching le lom tia pan patian la ngai na plan

0: ithe ilo ka la law hwai hun tunin ivun skin irritation ichi ibang gol nuam lo sore throat meima sunglim na nausea gil na stomach cramps chi ti le sin na na ichi ibang hun tung sakina sina tan pha hun piang sakhi ali na sing le lo te adingin poina thupi tak pya hi bangja ka sing le lo te yai dam doi te khel lo hiam a hi ke ale sabun tuya ki bok lo hiam ichi le sing le lo te akhan di bangin khang sak lo a ga hoi piang sak lo hi wain sing le lo te si sakin voi sakhi anga na detergent ichi ten tui nin sakin water pollution om sakina yai water pollution a magnesium le calcium om ten cancer tan pha piang sak the hi gukna dingin damdoi ki helaka chemicals phosphate kichi lui le tui luanga om khak chiangin organism tui laka om algae kichi pung sakin wai apung sak tung tonin tui sunga gan hingti hui tak sap na piang sakin kan hingti adingin hinna dilip takin om hi wai kyale hi lovin si sakhi dunia itukup ti pan sanin thil him him ahoi lam le hoi lo lam pai khum gi gi a hi manin even zat ti mi hing ti a dia pui the om ti la ka pil wang ni ka ki pa
1: tu na pa na vung son jinga panina lavoi ngam ngai la ingai dingo

FM zale khat point le megar cha parong ki pong khia akash wani jo chanpur ahe tuni july ni ni sang ni le som ni le go jinglam dagu le mi som thum agin to kitonin pai program hon ahe ama sa ngai hitu te te ting na ve kun jing pha tu jing kal hiun sia veteran kor vengnom apanina patian phanna la ngai hyang na nei ding hi tui nai ngai ngal ding a ilang ngai ama sa pending na nazare jesu chila ina ngai ding

0: 西米诺与西阿图佐金佐勒特别乌纳里勒 8 store free number 卡比亚瓦萨基阿吉来比云波里丁伊亚伊 number 阿波林拉纳波埃纳希丁伊 8 萨基班达纳纳伊
1: Inang ay abani susum na tingin na kahondang pa tu akong pay chila inang ay som lighting.

Mumbai apat lakson Vivid Bharati Service ingai ke hintawa tu ini talam da di le minit som ngale nga hungin tak to kitonin tu ni taglam hunse bana ni tak hunse zading dan polok na kun niding ni talam da nga hungin changin kham thian mangle apol te apan la twal leng simte kampawa ki sai ngai he dingwa da ngale minit som lenga in Kabuy kampawa kisa lansik lule apolte apan pupaton dan ngayina la ngay kiyan dang alaminit som tumpay te program huna latwal leng vi ginwan siyam le apolte apan ingay kiyagbana haulim na ti thangchin liana pan van mahot savato kisay ingay kedingwa ni tagdagog mar program huna latwal leng debora fam hoite le apolte apan ngay kiyain lal ming thang fam hoitia pan holim na ama lapho tokisai holim na hunni na ingai khedingwa dagulamini chom thum thado program huna latwal leng zanglal khongsai le apol ti apan ngai khain hoi chulo apan holim na tomkim ngai nai nei dingwa dak sagi farm and home huna Mary Biakching le apol ti apan phatnala paite kampawa ngai khia inpi lal biaglian apan holim na ngai khia na inei non ding ni tak dak sagi le minit som thumin manipuri news ngai khia in tak sagi le minit som le lenga in development outreach program paite kampawa ngai khia na omdinga tak sagi le minit som ngalenga in gangte kampawa ki sa phatnala lam tin son gangte le apol ti apan ngai khedingwa dagya le minit som ahongkin chiang in twilight te se tuam hun se a crew sana sem waiter anahi nungak nyang thian kim to holim na ahum thaku le akash fani chachanpur ina kha khyang masak na pending in ingai khe dingwa dagya le minit som ni in twal swak phatnala do biang mang a pan sap kampawa phatnala hon sakte ngai khyang na nin dagya le minit som thum ahongin chiang in numeite se etuam hun se a local farmer te to haulim na rosemary samti apan ingai khedingwa dagya le minit som li lenga in hindi news dakwa in english news le dakwa le minit som lenga ahongin chiang in hindi film la git Jewels chi flim apan dakwa le minit som thumin Mumbai patlakson Vivid Bharati Service le ni tak dak som in hun se khak ahire Akashvani Jajanpur Zing Chiang Zulai ni thum sin top ni sang ni le som ni le guk zing lam da nga le minit som nga le nga ahungin chiang in hun se honin om dinga dago kin hun se om lai te zading dan po na nei dago le minit ngain sap kampa wathota glakom ngai khia in da google minit som ahongin changin esther lalming lu le apol te apan mar kampa wa ki sa phatna la ngai khia in da google minit som le nga in tel sui na lam dam thei na lam to ki sai mar kampa win elfleda lalin nem apan fast food in eka ki pana idam thei na chi thu pi zanga holim na ingai khedi wa dagu le minit som nin tel sui na lam to kisai lal thui suok songate Emmanuel to holim na ingai khedi wa dagu le minit som ni renga jinglam hunina mar kampa wa lavui gen na newton chautia paningai khenon ding

FM zale khat point li megahertz aparong ki pong kya akashwani chu chanpur pai te program ngai hetu te teng teng nawe kun ni taklam pha tuni july ni ni sang ni le som ni le guk ninga ni ni taklam da nga le mi som thum agin to ki tonin program hon a hi tun talami hun sia gi vi gin mon siam le alom ti apan la to le ngai khyang na ni ding wana van mot sawa chi tu bi pan sa tu gen na ti thang chin lian a pan le ngai khyang na ni ding he tuina la inangai ma sadinga tuina vegan one siam le lom tia panina malai tangta chi la inangai ding

0: ang famhoi tia le ala phok chungchaanga inbing bigna athiani na engai thak ding ani sai la ting pang laf song lu ta ngai ti sil I rin umiti chung no na tu hin
1: a tu ta ei cheng na bur ni ta lo ei khover masa khana sil rin um ding lem chu um chong lo
0: chen khat chun I rin um anti el thaya chu chu lai chu rin umiti no chun chu isai la phu khai la hei en non in la hei suye ti nang in iphuk na san hai da mo ing le ya iphuk ka mani ti hai dam ri cha ka um chu ti sai la then khat shit num deu deu ka na ya ke bokin ka num num ila phuk la ya mi ka thlang dok nok ding ani o
1: generous
0: a masat takin ngai lai lung di le lung di ka mangai chu ti la ha hi iphu khun le iphu na san I mishil ngam ani chun chu hein shilei ti
1: ne a toy zong in ei nam literature pakhat ve ani tholein zuk mak sana delete thei khom chuni chong tano chulei chun hing hin hang sui kir in la e ngai lai lung di kha ka record dana october ninga sang kha zaku som ser paruk laya saikot khua phu kani e rule ngai na mi le kho so thei mi takel kania chun ngai zong ting khom kalung ril pek na vek vek chu pena ve thei tak kani lak chum khat chu nuhak pakhat le kan kar bo ruk a fet long thapia ka ngai lai khan langwal dang be se tu anung uma pasala mi nei san dai la chu ta ka lung ril nat le ko so lai chun ngai lai dung di ti lai ka jik su kani

0: chung chun a toy te yang in the sin la
1: aning e
0: chun yang shil panina lungdi kamangai kamangai chuti hi September ninga sangkha jako som sirpanga laya saikot khwa phuk bokania hi hi ke kalungin leng leya kata dinga ka phuk khani ran no ka rol pa ka unau pa ni bok lalnei kung khobung atadinga ka phukani Union Christian College Barapani a college akai layana Manipur teng ngai zong aneya a khole a veng hai khom phil chong long kata anin ngai ve khopel laka chichu kei khoma rit pui tu a care of adam chang ve lakana chichu angai theiding ji le a khosot theidan ding ka ngai tu a ka rit pui lei khan lungdi ka mangai chu molza pui dana aleng tin la ka phuk pe ka
1: o ka che zo no ka che zo no
0: ani
1: ka phallul no ka phallul no di dam ong ti mo

0: thailang chuni shit tan mo ke chu i shit mel chukar ringani ti te i bani bek su i shit karinga na chungan chun chu alo ni el thei ani da el thei akum kha zukin thil thei in la chu chu ami shim kha an ang khom alo nal the an no le ti wa ngai lai lung di iphuk la ya azam san pasal dang anei san che khan midang inei no ka chu khom chun sul angina tum zo no che a mangai dang nei di nun rong ka tong sul che ye tia athumun no ani khoma i mani tak chu in kara boina chu a hoi ani
1: lai hi sang kha zako som ser panga som ser paruk ti vel lai bor hin na

0: khom chun sul angina tum zau no cha mangai dang nei dinun rong ka tong sul je ye tia athumun no ani khoma I mani tak chu in kara boina chu a hoi ani
1: un lai hi sang kha zako somser panga somser parukti vel lai bor hin na ani tlang puya mo yang sai la ting hi chu
0: man le hungkir nok roti la mangai na ka sil rem thei no hi hi lai hi ing ti anga in sil rem tru la mana nang in isil rem theino hi khakhalai inin kar boru kha tu tu khama e si dingin lahe si la thanga ti
1: aninge mi panni in mangai ding chun in rem tlanga chu la pakhat mangai na ringot kha pakhatin la lo rem ve no chun ani theino hi taka mangai na ka hril rem theino ti ka mang dan chu lung rol taka in mangai ton ve ve theiding khopin mangai na thu ka hril ne no tina ni deu takani
0: hrilhena ma
1: ka mangai na kha amirem ti pui theino a so kazukin koktir dan tak chuni
0: mangai na ka hril rem zo no ka mangai bun ang ka pom zo no kum tluang lung kham ka hlu zo no lung ka tum lo an dik pe te ra kha la mi kha la thumal moi deu deu sai la hin alo de khoma hi anga athumalin rem kho mi atam bek no ni chmo chun thadang leng dang to na arang invite lem tang ka ti ti in isuk to pa arang a invite ithang lem tok dan chun lung oi takin in tha theyani ing ti anga mana khalai
1: chi chua dan chu ei lung oi am oi nom ei du tu sam chu antano a mi rok chu lung oi tu mel ta ding ni no ni a ti a in tha na khamo a harsa le harsa ein vai le ein vai a hinga a ei fil jam te si no chen chu lung oi tu mel ta ding ni no ni ti anga fil top na kha chu ni de utakani
0: thadang leng to na pun ang chul ding nek chun ti hin ama iti na am nang in ti na lem hi hi la
1: dan chu ama ni lo midang le dam lai nun mang nek chun mo I ama bo khan in vial kha ei ho
0: in vial ei
1: dung dil pek na lak lo kha chu mo
0: an le chu in vai song ani ing ti ang
1: in vai song chung lo ve
0: tha dang I tong thon no te ro e lung I tum zo no mangai na I shil rem pui zo no kha nang khomin mangai dang chu I tong nok ta thawa kum lung lung kham ka hlu zo no ti da mi la thu mo e mi me la ni zo mo
1: ani aku ma kho a mo ani tin tin na e lo in vai ve an lung lai va hlu zo no thu kha e va hril na na mo
0: ni tin tin na lung kham ti kha I ngai tu le I lung rela om lak mo su na za nin ti ngai ti ngai zong in kar tu tu tu khang ang ngai tu na kha atama ni chu a lo in ril khopela mangai na ting pang hi I mani chu I tong chu I hau a hoya I la phu kha hi in ril tak tak ka uma fa wang ni ti la a thu pui hei an hin ne char ting pang fa wang hun in hoi ji phuk na ding ni om te u lekin an langa chu love song ani da ya hi hi la hin ri num tam de u kanai ani in ka num nom hung sil ka te o a ma san I phuk kum hai la hin sil va te ti
1: sang kha za ko som ser paruk ti lai vel thau kha ani
0: Oh, mangai na ilung lim tak tak lai kha mo.
1: Ani. I fil lang chun long lim lai hun deu kha ve a mo.
0: Ni e.
1: E aum dan chu September, October, borok in hoi. Fo wang hun thaving. Sik lesa thu khom an hoi lai. Ni sat lak mo e mem lai. Ngai nei mo khosot taka nisatla ei hangin thla le meyang thir lem khan khosota umlaka chulei chun khosunga rol dang le in pol hom khai peino mani khata in vakshana ei mani khonom vel hang hrut kol vel mei mei khom kha ei nom changa uma nisatla ding da mei thir lema chong lai huna mi ani takani phawang ni len kol a hung enga thil sem tin reng han lim zayan vor kan wang khozola zaleng hai khomin tu dang ngai lovin lim zayan vor mo ya mi rok chu ei ni chu mi lim zai vor na khan ei nik ta no kalai khan dai lam ron ei shut vel zakel ti khan ni
0: dai lam ron shut achanga te ro hi la hin dai lam ron shut khala he shil fi nge ti la thu an a mo poetic wa te ti sap tungin la hin shil fi nge ti
1: ni ro se e dai lam ron shut hang ti chun a umji chu konoma

0: leng thoving tin ang diwani chu kho sum ni loin kho nom vel kho po teng vela leng thoving ti kha chu kok taka a mi rok chu hi taka kamang na ro khin chu leng thoving zong khan ti ta lo ei ngai zong hai le in chenalia kho sot be dong lai khan trapin dailam ron root vel tam kati ti ang dewa mo khosot ein zot na la kamanga ni kechon
1: a hi la mi hi ela chai met dinga de hi nge la sing nun arang in vai hin mo fa wang ni moi tak khom achul zo ta fa wang ni moi em emel tu khaniung shila te ro fa wang hun hunin hoile hadam khosot lung leng hun ni safar arong moi em em le hadam takel chul zo khopa ishi na san tulai ya iphuk lai vela ilungrul umda nangatinga athokdan kha lahe phorsuk no kai pe
0: nirose nesar chu amoi ngai na moi zinga pathin thil sim mo nisasu nisatla khai khom chu khovel ping dan hai khom amoi ngai na moi zinga amirok chu mi rim lungril umdan dungzui hin athak danglam theidan hi umvea abu ki mo nidanga moi atm em nisatlak phawang nisatlak boru khai khom kha amoi ding angin amoi theino na san chu lungril tenga e khosot na lungin leng na chu ab seinang puitling zo lo mo khang ang chi kha le khan kha kha lungril khosot be dong le lungril nat na le khan phawang ni moi takkom amoi ding angin amoi zo tano achulina chulwong eyang beidong chun ei khovel hi achul topel mo kan kan chu lung ril chu ani deu tak khataka mi kha ka hril sok zo nei
1: ni talong ati hi nuhak lang wal in mangai na karel khom ni lo mo khachou no khom khan sung le ku mangai hain an mi thi san nung an mi no san nunga khovel moi na ei ti ni danga moi ei ti em em hai khom fawang hun chu an hoi tak pa chu ni chu mo ni danga moi ei ti le ei fenum na dam an nol hunin hoi ei ti hai khom kha abo vung abo elani ngai na dan ding khom ta no ni chu hi ba lungril tak taka na na e mani o mani chun mo e mani chu nang hi mangai na ting pang hin kho so dewa sim tu che hi e mani za chu an chu ni nge dinga na mi pakha chau hi ani bi ka ring no na mo hi kho so zul chang in ti khom hi love song la ya mi la zuk thang dok no kai ti
0: khala kha aninge ka phu khun le e moni ai khom chu ka hri ching rak no a mi rok chu thil reng reng mi phim lungril chu king teng ei hale ei lungrila dang mit mit thei khom mi uma mo ka khama ni kha ta khosot a huin lang vong vong a ei lungrila hung thar cha ma uma mo ka kha tak kha khosot zol chang in ka zukti chu ni a hung thok chang a uma mo chi chu khosot hung nat zol chang ei lungrila fe ding chang la ka mo chu chu tak a chun am hin hem tu no khan chu chu ei nu na kim thei no ni kha te a hun lai a bo ro ka khan mo chu chu um dan a fe dan
1: hi lai a ril deum met gain long phorsu ko ti khosot zul chang in zun lengin ami boma ing dang ka don theino kimten ka hril che ka don lungruk don zai irel si no don let lo mangai na chu tu ku ma mani chu in lan chu ning nge dinga na hi hi hril are mani chun chu don de lo
0: don let lo mangai na khom chu aninge a um ve chang um tho no ni ka hrilang khan rol pol mi kania anu me ya pasal mo i khang lai lem chu ke ni hun lai lem chun nun hi azalen e me ma nu me le pasal hi in ang vongin e in polana mo asu na zanin a kho sung a ram hnoi ani sen la a mi rok chu lung ril sol puta tu lai anga in tholui na lung ril hi a no re chatakin a e in dora khataka mangai na kha an midon let no chun first tum na le e mani kha no kha kha ang lung ril in theng taka in tok khan e nat kha e nat pui la na mo kha le khan e lo ngai jong lung ril deu e lo be se deu chataka e in dor puya e a rem no ni e chong khang chu mi re them ro an ti chun kha kha don lo mangai na kha na chu chu ang chu na nom ve tak chu ni a chu chu chung chang ang phok chu na a tu tak in kok ti ram khom ka hrit ta no e kum tamina lo nel takana

0: chu ihla hing anga phuk san big deu in nei hai hinte ama leya i phuk ani ti hi a shit nok na an nei
1: a chen chun chmeyen in ngai bel thei chu nam an
0: thei ma
1: ana chu tu hai angin ama ni an ming kha ka suk lang no mo ming bul khom ka suk lang ngai no
0: an le a to na a tingin ke ka ting panga mo don thar di phu ka mo don thar di ka tong ta khoso tur an hem zo ti na lung di ne kin ring takin umla run muna leng tingin itia mo hi hi la hi tu ta ikop pui hi iphu sanani an no le midang chulai chu lang deuin in chilei ti tu poi khomashil ka ring no
1: anning he mo don thar di ka tong midang po pu ne ka lung lai nem tu kha chi chu khang lai huna ama tak khanela mi rok chu tu ta khom chu ni roi no ni ma ning e
0: shil rem lo
1: mo shil khom chu
0: shil tok rem lo khalai huna i tong tak kha mo
1: lai huna mi tak kha nil rose
0: khoso tur in niam zo itia mo chachu leya ai zuk lakin ril metani tina lung di ne kin lai ni no ka mo ring takin
1: po pu ne ka khoso tur niam zo tu su aninge
0: itong ta si nung
1: tak ei tong nung tak kha anel
0: anle hi la hi ipu kumila shi tu ta don thar di hi
1: e ka shi ching tanole
0: anle inu mai nei kum ing tikumam
1: sangka ze ko samser pako
0: chungan chun
1: chung vel
0: ei met rem thei dim o zong dok nangin i shil dok chi no le chun ei ni chun chu ei shil kop thei tanona ei shil dan de shi tanona tu ta kathlang dok lo hai kha nangin shil dok num da mineyam i thap ko
1: ei shil lang kha no a hun la ya i ei lung rila en voile ei fi tang kha an tano kum som tamina lo delta chun hilai huna a tharau ei chang ang kha tharau dang ina hung nelan ta lei khan lei chun zukril sap ding khom chu ka zukri chung le
0: lungril in nung ke tho nok ang teu hle ke na mo tu ta mi hi
1: zukril chun zukril thar ding khom ka nei chung no an le hun lai khan chu aning e ani tin ni kha ta hin pa ni pa thum dam lan lang le jik so ka an lar u man lar lo u ma khang kha anela
0: ing ki min hun na nei tin no ma ai la phok thim lal ming thang fam hoi te le a la phok chung chang in bing bing na a the khat na khan pathin in pang na la a phok then khat ei suk suk ta tu ta a the ni na hi sai la love song big ei on no ka a the thum na achu la tul leng le ram le nam mangai na la a phok hai ei suk suk no ding ani interview tho tu mal som kim
2: Deborah from Hoite a in thokin limlaini tihla tu hinlongai thangai ti

akas fani turutan pu zing kan idan segin minute somalin ting zimi lamboi le loi hon lunglin la sa ho ingai di wahi tu ni lan idan segi aling tani phado ki chai tai mondina thado program ngai zo sena bon chavin mangpha

0: Ole tuin holim na huna tunkin nursery ne tu pilal biak lian le staff ngai biak lun holim na in ngai khadi
1: kaswani chu chanpur ngai hetu te na vekun chibai kumbang za hiam paita a tunkin nursery singno le pak chi tuam tuam khoina anapan tu le anei tu unaupa biaklian to holim khomleng ichi ahi akaswani churchanpur apan amasapenin chibai a
2: chibai
1: holim khom theidia hun hoinan piak jakin ki pa thu kon gen ahi a amasapenin ngai khetu tien achang zua hon theina dingun nangle nang naom namun le nahi na nong ki pulak diam
2: ok kamin to nahi le pi lalbiak le nahi a hebron venga pi tungin rota tulelin ka khosawa azile ta li kaneiwa oi bana kapato icha khosalel ka hiyo
1: o kipa awai e tu na bana i hai bangchik kuma nursery hon pathia ka non gen theidiam
2: nursery hi le nikum 2024 july kha kipan full time akana se pa hiya wai mai na 2020 june khaina venga bialupa lan sakina part time ina kana sema in full time ina wai lai na home base ina online tung tonin kana sema uchina kana pan to nil ne lohi
1: o pat na tak tak chile kum sangi le som ni le lia chu hon khyang na tak tak nei ma
2: he ka full time job kha ka resign a hai lampang mitsuan protinai china pathian hu na lamenina china pathian muangkomina kanapan khiau zulai kha apkipan
1: o achili hai tungin nursery chi imin na ko yamo na nursery min dingina i again ne na ko hi a hi ke le hai to ki sai hil non hil theidiam
2: e tungin a hi le kapu a hi a kapa pa mo e kapun kha lung sim lian pi tak gelina hei to ka om nau he tungin road pen kha aman sang kha jakwa som dile guk kumina ap achiang phut na chiang chiang ama ga ma hiya uchina kapana na kem bitina to ka om nau leitang ei media di lian ke ma le ko adin lian hun tok ma ma kapana na kem bita uchina kapu tribute ichi yam ama thegi ge na dina a road min na ki tam kya hun ka dei khop ke wa hu china e kapu min tam ina tun tun gin nursery kana chi o hi
1: o e na pu min nei taka nursery min na na koi china i suma
2: he
1: o a chi le hai nursery a bang bang khong na koi tang pi
2: a tu lai tak kha rainy season hi zia ke na thei tu hun sing no tu hun hai chi tu hun chi khong a hi zia kina tu lai ta kina hi a thei lampang le hai chi lampang ka wang bolwa yai mai na hi winter lamina kha seasonal flowers chi khong chik mai hi ngei lo ki zil tom to ve kina chin phut thei dan dan phui na kana pan to
1: o yai na nursery na chi in e tuan again atuam tuam chi le sing no hai chi tuam tuam le pa khong le koi khom vek chi dan ma
2: hi
1: o chi li hai sing no le pa no a khoi to ki sai ma nang nung lu ja ka na pat hia hia hi ke le nang hon to son tuam ja ka non pat hia hia yai to ki sai non hil lian
2: yai chet kha hi ka gen u te la ka khat a hia tu la ya hi private ichi hama online tung ton ichi hama a sem toy lai ken khat tia dia mo challenging ichi hama kan again would gi ge te khat lak laka khata hia

kin le kan asim ti ya kum tam tak kum som le nga wal bang kan asima ya i kha i hat sunga ki sem thein jin i chi hama i han non lo chianga hi ke le mun dang khong awa ki om in jin i lam bang ki lungul chi bang om in jin wai kha i lam bang hi ke le den cha downsizing chi khong om le banga nek jong di wai kya le tham lon tu lai na kha AI tam lo ta mo AI kha zop kha tam pi kha e hong lua ta wai ja ka downsizing chi khong bang le ki za zeu zeu ta hi na to ki to na kha ken kha ichidan kanangai to gi ge te la ka khat anahia uchina ko le ni dang ina ya ya mangi chi dia lamka ka hon om ki non mauna kopia sot pi kana omwa private kana semwa uchina e newa ki pan mai na wan hai khong bang bang yam thei khong anaki nei hi ven wai khong ki khoi to hi ven wai bana igamin le poimo hi ven mual te tang te chiang ina ye singkung khong bang le tom ma ma mo chi zia ki nai hai lampan

0: sort pi kana omwa private kana semwa
1: uchina
0: i newa ki pan mai na wan hai khong bang bang yam thei khong anaki nei hi ven wai khong ki khoi to hi ven wai bana i gamin le poi mo hi ven mwal te tang te chiang ina e sing kung khong bang le to ma ma mo chi zia ki nai hai lam pan pan sin le hang banga chi dio chi na e 2020 e zun kha vel hin ka theya bialu papa e hong sakin ai cha na pan to nil nel ka hiu
1: o e tu na dang kon dot nop dang hi le na nursery muna da kal bang za kong hun na jang zel
0: yai za ka jang chet chi ka gen thei chet ke ya zia ka hi le e ka loi nun le sem na ne ya mo mun dang a se minak wan khe zela uchina uchina khomui tan ya poi mo dan dung zui na ka se ma
1: e
0: wai hi ke le loi nu bang evening bang a hi zen zen le zing kal bai de wina ka ki pan
1: o a chi le hi na nursery na bor mo na in kwan te a hon support om ya hi ke le nang hon pan pi ding mun dang na la khong om ya
0: e hong a support on piak thei dan dan on pia wa kapan le hon support ma ma a ama ka in ki min kiang ha siang tu na panga wai lo kata pa pa u pa pe ni na tui piak lam a hon pan pi ma ma a u chi lo dia dang te a hi le niu lai wa on pan pi thei chat nai ke wa ka loi nun le moral support ong pia hon pe ma ma a e wai ja kai cha e ana hi thei ha mam ka hi wa wai ba na a poi mo dung zui na tha kala zelwa uchilawa manikya zo thei di chi hilo mo mai a hi zia ke na apoi mo dung zui na mi tha kala zel
1: o hi chani te nga la lo apoi mo dung zui la mo
0: e tu lai na khamin farm nei le tam piom ta a farm ma tu di nek di kia hilo a farm chei na di chi bang mo wai te bang le apai ma ma e farm kha eila ma kha lung lut pan pani chi ya ma hi chi dan deu kha e didang sang mai na lung lut kha anatama tu nai zekin chu lichi khong bang le farm a ching di na hon lawa mo oi kya le hilo chi ku chi khong bang le a hong lawa dinan again bang ina orange bang le grafted bang le hong la tam pio ma mo oi kya le hilo e lemon chi khong oi cha z9 banana ki chi e na tang e hoi ma ma mo na tang lian wai khong bang le ye ching di ale ya ching di chi khong bang le hong la tam pi o mo e lam kha a drawback tam so te na ana chin sao e ana pai pi sao a tha da sak tu i chi ya ma kha khat a o ma wai kha bang dang hi lo ina ana ki guk sak chi yang wai kha tam ma mai la ka mo e amao de dan in kha ichal gamwak ai kele lo ba sol samthei chi te khong an khan le ni lo ina mau nek di lo leo chu poi het lo wai hi lo ina agu ka guk tho zuak tho di chi khong wai kha mi su tha da ma ma wai kha ching thei ke le hang wai kha mi tam pi na hi chi lam pang anangai sak sa ten le hong ngai sak dek di mo ana hi ana pan tung te le tha tho sang ma ma di ya vieng se se guard di chi ya mo chi dan koi se se in kha e mi tam pi tha da sang ma ma hin ka thei
1: hi ma ma ai ka mo chang kang zo tak tak nai lo mo mi dang gam to ti a chu ya in nursery na bol mo ni na in sung ingak na tham chingin na thei ya ya
0: hi ya se di kha tam lo ma ma mi le ki tam ta chi ni mo khat dei lo khat dei hi ta in chin ngoi ja ka zuak thei lo bang ma om non lo in chin en le material is at di khong bang le le lo om non lo le ngen hien chin et sang na din atom a ho pen chi ha ma khat gen zwan leang sing no chi khong ai ke le thei no chi khong kha tu na din kha e bang chi ham e le e farm chi ha ma e mun ngai mo wai hi lo park bang et sang na din na mun le ngai lo neu chik chika le cha pak kha koi thei in chin wai pak swan na di kha lam ka jang kha alei lang na di chi ham mo a poting soi lang na di bang le a thei lo tam piom ta ko ya la dip ko ya bang chi di ko ya ki zuak chi bang le e zona zon ngai mo wai kha nek tak zon na lam

0: tu ni chiang nong na lam pi te pawl om ziak na a boy hoi ma ma ong pai zelo a khe ong pai ngai a na amai ni mizoram kom nan shortcut a kitia walam ze lun ma ma dam doi bankin e anop le da hi chi alning bangning so nai singat bang ti dram ki jang ziak na tu lan siom te lo tuk le khal na kha lam pi bol lok ziak na chi noma tu leng bang ziak a lam pi bol om hiam ka poi mo tam ma ma ziak tu chin lat lunat gil nat lai nat chi le ten ne le tak i tak sap che ni lam pi hoi ke le ki hi thelo wa dakal som e min som ni pai ne da dakal ni bang pai ngai ziak na poi ka sama ma hoi tu ni na ko a aksan na lian pi ka dai
1: ole ai le lam pi bang a hoi lo ziak na ham phat na mo di bang a mu thei lo swak nei wa ai le education lam to ki sai hi no khwa in ni government school bang na ni hiya ai ke le private school hong bang om hiya banga hiya to ki saya na din mono
0: to akarin mun cha tu ai le only sak tu te mdc te sekulung ko sakwa wai chau ama amai ni sap tom sekulum ma le om the non ke ya hi ma le tu na mdc te khut ngoya ki om hei
1: oh ai le government school om chi na ai ya wai ba ka dam the na lam gen to lai le primary health sub center chi hong bang no khwain nani khaw hiya chi le damlo na khong bang na to chiang a bang chi banga kien kol nei wa doctor bang om hiya ai ke le dam do in bang om hiya nai the di om hiya primary health sub center chi khong bang nei na hiu ya
0: primary sub center chi omet ke ya hoi ban damlo na kan yu le tu vil tan ka ki pok thowa mu sia hak sa ta ka khosa ke wa lampi la hoi lo chena ki pok lo chu dam do nai pen ni singa ta mai ya ko dina hil emergency do na tu vil khoma pharmacy nam do jona ne kha ama wa te ba chang kang de si dia ma he pa ha jo de te ma ki so le na nam ta sa gina nam do poi mo de om hi am na kanun ki chi ni che ki kha sai
1: ole ai le nam lo na bang to le chu hi anai pen singa tan jot di chi a hi a ai le lam ka tan bang zuan ding hi tale gamla sim ma ma ding na ngai to na khwa wa patina lam ka tan bang kilometer bang za phai mi mai ale
0: kilometer te le chu akip kon te le som kwa khong chu phajin kan ta ziak tu shortcut bangom thein he pai che kha wai te sim lo na alam pi alam pe te le som kwa bang phajin kan ta mai ka si
1: ole ki pa wa ei le abana hi lo chup dinga nek jon na alam to ki saya hi no khwa in hi atang pia bang a nek jong na hi wa chi bang oi ba ka sing tang lo na sie ma nek jong na hi ya ai ke le government na sie bang mi bang za bang na oma ai ke le private a sie bang na omo ya ai ke le mani le mani ki tau de la sing tang lo na se ma ne jong na hiu ya
0: ko khuai le ne son na hi ka chang kam ke khom mewa bu le ma ka hi wa bang te le china lo kum jan ki wa ta ki zonga wa a lo wa na su wa sing luang te ting ting ama wai ma ya au le hola su wa hol bang a ken ten be ja khat jan i ma ni thi wa wai ba na bu le bal khom ma ki ching len ching thil dang me ma ki ching ke ya hin leng pathan ban bina hoi ma mai dinga tu ma a tang mai festival leng khatna kila lim pen ma chi bang leng kamua wa cha malta ka ha chin na chiang pi malta ki chi bang leng chiang pi marok chi mi ti ten wa ma la ki pathiang na hi chi hi e hutu pan thi pi de jin ka ma ma u ka si
1: ai le atom na pen ding nei chi dia no khwa to ki sa ya government lam hi na mi pi lam hi ta le government ina e oni chi de ole chi bang ai ke le mi pi ti jak di a nagen nok omle nagen nok om om te hon gen le chin no
0: ni dang ni chang pi alun ma ma hoi bana mi zo ga long boy le hoi ki pana ki teng de la hoi bana ta naw mi lai na ong boy no na bang teng le hoi ke lo na tu ni na mi khwa khong mi khwa wak chana en hoi ma ma lam pi bang sial sa om en han te khong ton kha hi leng anom dinga amai ni lam pi bang om sam isak le tu chana dina ka si bang na pmgs hoi khong a sial te kha zul lo ina oma mangiam cha poimo lua om chen hi tupi to bang to kalzen honga pai hun mi bang lewa pai wa shaktiman bang khadi ve lu thea hima le lam sak le lam khanga na la bang tuak tuak thei na la hoi ma ma mi hin na leng deng del thei la hoi la thong wa thei jakna moi bana tu na electric bang leng ka gen ut lai la ya electric hi a fi bang ki pia gi ge na pin isam lo chani ko le afuni ni ya ya officer te kyang le education khong ni vithum ka ding ta wa transformer sia yang was and transformer sia tu ma mechanic te bang le katon pi wa singa da pan khon ka pokhia wa u se kai leng tu ni tan bang bang lo jek na khowang ta si dia ma pan pi tu ni lo ka duwa ma ka chia ti leng pathian pan pi dia moi te le kwa ma ka ngo ya hele jong tin na awak sak thei tu te mi nga ya alam pi bol hoi thei te mi ni jek na wa te hi kwa pi man kha ki ang wan na helam hoi lo vo helam hoi je de vo chi khat

0: gang de kampaw ki sa phatna la tunita ka de ainga khya theu hiai ding a hi ole tuin ni tak dak gyat le minit som ahong gin tak to kitonin twilight te se tuam hunse a pai te kampaw holim na unawnu niang thian kim cruise waiter le Marilyn ngai bialian to holim na akash pani chuchanpur ina kha khya masak na pending in ingai khedingu
1: Tony in unau no niang thian kim newland bungwala omto success story hunjang dingin ikisahi ole kim nang ama sapenin nongki pulak theidiam
2: kamena hi ale nang thian ki mahia apa min em pum do thang kanu min nang lan tulale na newland bungwala ka khosalalwa unau nga ka hiwa ke alan pen ka hi
1: uchi le mokim nang cruises

0: Kahay na lu tatak maa na kisintok na mo alampi te haksa na sahya a training ahi kile adwe dai te training len pedu ya mo. Training habang za khong alu ta bang bang khong a on training saktang pi.
1: Training chu on ki pelo ei ve ka chi ile le kru sa lu thine da kha I autama course STCW course ki chu min jin hoi pin la ngai in chen hoi pin kha a person la ke la mo I ken kha hoya selection ka mu a kha 2025 February ya kha first round clear inga mai hita march ha second round clear mo kai hita I STCW course hi unga khabang 17 days sung hi unga wai hita wai course te to icha apply wai ada zo cho wai requirement te kai wai tinga zo unga wai hita icha ngak ngak hi top mai wai zo e to lu tai cha sim nga li mai isa to ki bang e chang mo
0: hi hi a training to ma
1: training to ma
0: la bi to an la ma
1: hi ken chu la khalo
0: na ba sep tak tak chiang in mo anuam thau hi
1: hi nom thoi ve
0: bang banga na sepi te bang mi khong hi mole
1: e filipino chi khong indonesian chi khong so e sap te chu bang in jin mo asian cruise hi ja ra kha e a asian ma do te ki tam in jin indian le tam azo ngoi teng thum khong a major nationality din jin uchilo wa Chinese le omo Vietnamese chi khong ja the diverse bit ma hi
0: uchi le mo suti pai dan bang chi bang ina pai
1: kai cruise line chu contract basis hin jin e kia kha ko contract kha atom lama hi amo 4 and half ai kila 5 6 chi khong in jin
0: 6
1: months
0: oh 6 months
1: a month a kha kha min jin mo kha gu khong sem de khit changa khan kha kha legim khani khong I inlam ki pai zel a zo cha kwa non zel tan do a um di
0: oh hoi kha hoi na contract pen abei changa inlam pai mo why inlam na pai na vaki chi nai chu mo
1: contract thak ki sai mo
0: oh contract thak ki sai hu chi le a contract bang khani bang hi tale why khani sung sem di china a zo cha inlam suti da na pai hi mai mo why na vaki non chianga kha a contract dang kha sai no chi nai chu mo oh hu chi le mo lo vel bang vel khong lung tung hoi na sa hi
1: a gi mo ai to ki hoi dan to ki to ak tho hi
0: di le mo bang khat why a vasep na di a nang sechu I atunga kasep ma ka theilo tu khonun chu ka theichia apoimo nasak mo khong om hi
1: om don ke youtube khong le kyanen engine expectation di om sa ke kwan engine mo ucha janam don lo
0: uchi le yai ngai hetu te tamzo khong bang analung lut bang om de changa mo why dia kha I any stream in le apply the chi ne chu mo le le nang 12 na zo a kha den lama again hit sa ta ma banga mo 12 non zo va pai suk ne chu mo
1: sim nga lo internship khathum hi pho
0: thai why internship khathum na hi na dia kha why internship na hi the na dia certificate e bange angai om lo hi ya ja I 12 certificate ai ja ba get mi thi mai mo
1: kya da jo hujana pai kha aja kha ibai la yu hinji ma aja ka icha diploma wa hi ngai lo ai cha bang chi ji ha ma basai khe the internship opportunity di ma basai khe the kha hujilo wa ju internship hujilo wa kha internship leon ki pe khol lo da na the nga mo mi dang mi dang ka ho pi chang au cha ken an chen diploma kha guk bek a hi om khani khong a hi om ma a diploma certificate chu alo the lo wa ni de de chu
0: sep cha nga a hoi lam kya kipya chu hi hilele kipya thok lok thei na mun dia mo hi cha hiam hi khale hi chi chi khong hi hiam ai ke le training dan mo ai ke le hai hun changa hi ai chi khong on nei hi
1: hi safety lam mo long sung e changa safety lam kha pai pin hi dion on training session ni cha kha da ka kha da ni chi khong mo abang ki ma ki ne in china zo safety drill chi khong le ki nei ya evacu da along khong bang
0: ong sing khale mo
1: asing cha hujran le position ayom kha ka le le mo hijrana e bang chi evacuate di chi khong life boat bang za oma life jacket se le dan khong ai changa like na hujran do abe basic pain ma hi ba e ki swim thei se sing ai lo ke le ki swim thei lo
0: cruise line bang pain ta ka nang na pa sep
1: ke kha waiter
0: waiter mo anom lo di mo
1: e hak sa ve ve tho
0: wa ya kha cruise sunga le postom to mom ya male bang post hi
1: tang pia chu hotel manga front office om engine kitchen om engine azo kitchen khageli chu

0: Aber na dingin kut na sepani exon te toholim na Rosemary samte apani ngai heding.
1: Kare kare maizien bang anahi na hiale.
2: Tu ni mo butu jana kipana butu hita tu ni le zau nai lo ni tum ki hizele.
1: Kare ni sapi noa ya maizien na ha pan na telnge ucia mo butu ji hong e lam ka khosang om non lo di sak le le na om lai da ni vele mo
2: om ma ma e khonor kho ba pai le jin lo bol ngen mi di mi
1: Mutidana hi mo. Ile na hun tom chik akasmani chur chan pura ding in hun pete diam tu ni na.
2: Kon pete di iki ho lim dia. Ale.
1: Hai na bu tu nau no lo ma hi hia a hi ke ale ko hi an te mun hi nang na va bol.
2: Hoa zo phai la ma chu ko in mun a hi a plot ni ka bolwa ni kuma panin ma. Jordan ale mi a mun ni plot ni ka bolwa. Bộ màn nghiên bắt tụ này có mà kịp ăn.
1: Tòa nó tụ nó tòa nó là xem nó môn là.
2: Tụ nè các xem nào thì lệ cái về cái nào thì à hiện hiện phạm sẽ cả mọi mi gầm à si mụ chứ nè mi in môn à môn nè bò lộ gì ngà khát tụ dầu để na xuân nó ngay ai ai in cái vật tụ non mà nị dầu đi hết ta plot khát khát.
1: Thế là bộ tụ nó hi hòa lệ tụ nè là bộ tụ tao cái sấy hậu li mò lệ.
2: Iki hau lim dia bo tu zo ni kumit le ka tu hak simwa chi le thum vei ma ma ka tu po thei lo hoi chi le tu kum tu bai di chi ma chi le wang zo zo in chin tu tan so khai na tu a fu le chu fu gei di hoi gei din ma tu ang fu kei lai le ong kai non zel mai thei ve tu kum le ma wa tu yan dan ki thei lo win
1: bang chi hun khong de wa tu thei hi nge ya le bu
2: April som le nga pan ki pan deu chiun ma ni ko ma le ka thei da no wa ka tu le me ong thum vei ka tu cha ngwa kha zun tan ong kai kha ong kai kha sim ta ma a po lo zia ka po pa hi le chu April som le nga khoi tu le ya lam chu ni ni khong tu a zo hianga hun ge ge di ma he le le A po lo zia kai thot thot cha ong ze kai thei chin tu kum cho pan bai deu chi da nei be
1: bu e chi a chi bang om di ha ma le bang chi bang a bu i tu di pen bang chi bang a chi khong bol ngai ha hi ke ya le a chi ko ya wala ka hi
2: a chi cho ko ni ko ma mi a ka la ku hin chi tu ya so ma wai so pin a hal te pai khia jang te ong kilamin pai khia in wai zo chang a hoi te la in phohul ma wai phohul zo cha tu hi mai
1: e cha tu i khong a dia nget ngu chi le ngai khol lo
2: ha ngai lo ni cha ba sop tho ma a hal te chu tu le le po lo di chin pai khe pa wai a hoi te ana gi kin at ba tin to khong a om ma ba tin ai dia le to na om wai te la wai ni khat khong phohul non ma
1: A ko tin tu le bang chi dei di hoi lo dei jang
2: hoi lo toan lo din hi le le i ham nai cha i khi ki khe thei lo di ma i khota pan ke ke zia zia thei lo di hoi cha chi tu yai cha alai cha ma i khot khong nom lo di chi thu hin te a sia nam ken te
1: chi tu i a dia i chi pen bang a phat tuam di da na ki hi ai da
2: a bu a de hal the ngai lo si u hi a hoi dan ma ha la da phatwam hi mai te wai le tho te ngai se se lo e ki bol tom thei ma gan hinga da le bang si dia gan hing khong in ne lo de hi de
1: ji ai dia pe pha gan hing in hua chi da
2: a bua da la hoi ma hoi da na ge no hi
1: bang bu a ya le nang na tu
2: bo man ya mit le ka thei se se ke a san te chi hi mai bo man sana gol ma wai te tu hi veung in
1: ai le plot ni bang a bu man san na tu bang za hu khong na tu khia
2: yai me kwang lian lo lo ma wai te dim ni khong tu khia za na ka tu wa chu ma hele le pau no am lo chin lau bor de win tam pi pia khia ma pau le chu jang thum thum khong li li kho tu le rin to ma tom be di a pau lo di lau na tam pi pia tu ma
1: tu ni a le tu ma tu ni a le tu na hi wa le bu itu nia ki pan ni bang za sungina a hong po khe zo
2: kar khat khong hi di a po mo po hak lo hi veo to le ko thia po pa in te ka khat sung hin ka the
1: bu tu na di ina a le pen a hul ngai a hia hi ke le a ko a yan tui vung deu
2: tui vung lo din mo bu tu na dia kha tu zan bang wa tam lo zu di hwai le ne kha nom di ma ก็ละเล่าดีหวานประตูเลยๆต่อนวามเกยมาอ่ะก็เลยๆกิตุเทยเราอ่ะเกวหลอดเลยละกิตุเอาเราเจอมาอะไรยันอบเล็กกิหาที่เลยเฮีย
1: บุเมกวางเลียนเราขัดนัตุนา

0: Alak hun chang ina bang za bang akila zo de abu hoile
1: ni kuma in mon plot ni akatu nawa chu tin som le ni lak hin ka the kala kuma
0: som le ni na in hoilo bang ne bang za kho pha zo ya
1: cement bag dim khong pha in tia hoi ma ma ke ma a hoi na chu pu na pung je lai cha bu ma
0: dunia na tu kal khat sung ni sagi sung banga hong po khe di bang hile bu ahong po chang ina bang chi bang a kep to dia hi dia le
1: hwai chu mo hwa ya ke bi ke tian hil da na ma hai chi kha lo pa dep sak lo di a kho tho tho di le le abu to alo wa ki kim chang a vitamin te nga nek jau ki bang an nek a abu a da hoi te tam pya na ga yun ma hwai pen hoi lo win chi na ga la mang gi na lo din e nana se poale neu kha lo ab bulam jekle la khe meng meng leu chin abu aga ang ki thei di ji zalan hil nawa ma hoi ja kha kha kho pa pa hoi dona don pen ma ngai ma chi dan hi be wa kho zo kho tho deu di chi dan hi
0: aki ma kyang ha sang tho gi ge kha ma wa dia dam doi hoi pen ni che vitamin na hi mai dan ei vele
1: mo e ma wa dia kha aga le hoi ma I khó rõ lẽ ở ta khá khó lâu bị bám à ít vật lạc sẽ ghi na lâu mà ngoài ra khá khó rõ ngài thà rõ đều ngài mà
0: kẹp đều đòn đều mà ngài thâu đa này với lẽ mà bộ bằng lẽ tuổi na bộ na tuổi an na bộ tuổi na muốn à bộ kia liu liu tuổi đẹp này nhá
1: bộ cháu hi mấy à mà tuổi ông lẽ mà vài miếng băng à hi lẽ xịt bả đi vợ du lẽ tuổi ông vùng đi xịt đi mà ngoài ra cả phát tuổi lâu I chin nga le bu chau chin de hi mai wat le le hoi lo hoi ja bu chu mon pe wa ki tu thei ma lam kala ma te a de chu boi bo le amon le bang chi da sem thon lo cham lo ma ki sem thei de phat tua
0: kum bang za bang bu na tu khe ta de le na
1: tu kum ta kum thum hi ta de ka ka lo bo lo ma kum thum hi tan ka thei kum khat chu hoi lo tui bu vật tụ khám à ngoài gà ghi na lâu gà thì lâu
0: ngoài
1: ngoài bên na chỗ là lâu
0: school cải tiến bằng lẽ cùng top exam chẳng à fail bằng lẽ om pass bằng lẽ pull swan bằng om swan thì lâu bằng om ngoài tôi lấy ông kia bằng về thấu lộ sập lẽ om thấy mà đã này về mà
1: om thấy vậy nào tiếng bằng in thì ai không khem khem bởi lâu bị exercise với chi về exercise đa năng ai mày lâu đấy
0: hi mai mai ma be mo na bu man tu na lo mun dang lo kwan khyak na a hi ke le hai chin na nei kha ya
1: hai le chu nei to lo ya in kim hi mai ma vai mem khong an te le da in kim bol a dang chu bol na lo
0: a hoi ya le to na in kim na huan bol
1: hoi dek pan pan alu so ching lo kha alu to to khe pan in wa ya vai mim kon tu chang wa lian nai lo ma a le ong lo wai cha wai a le on ngak zel ngai mai chu kin pan pan ta mai te khong ma
0: aga om ta he le mai
1: khat khat ga pan mai lo nai lo ya cha cha khong pha pan ko tum cha cha khong pha pan
0: tunya i ho lim na he akashvani Chirchandpur fm zale khat point li megahertz pai te women's program nu me hun dinga hon bol sak na wa kha khya ka hi dinga radio tung ton ina nang le nain kwan ten le anangai hiao no
1: o le kanangai diu
0: a him him in radio bang nanangai khangai hena
1: ngai kha zel ngai kha zel mai nge
0: radio ngai bang hoi na sa ya hoi na sa ke ya
1: la hong i ngai nop cha chu ki ngai in chin hoi sa hi le le en thwa thei khol lo wi cha ma to la radio tak tak i nei lo ja wa thwa thei khol lo ko chi la radio kho ngom mi le chu wa hek thei dia nga hoi sa ngai ngai di
0: pa huai ma mai le la bang na ngai zel na hi le la dei tuam hong ne na ne ya
1: salomi sakti khaton kha leu chin ka na ngai di o hoi te hoi ka sa ka ngai sang pen te hi la siam te la ka le
0: ole inu nga kina pai de kam pao te la ka pathian phat na la sa a siam sak pen salomi don ngai le na hi chi a hon gen te la salomi in alasak aman a hon nge na bangina Chris ka hau sak na ahi ti la ngai khe phot ni hwai so chang na i haulim na isun zam ding